0: Wanji, ondi kumoyo.
1: Wewa lotu weleza.
0: Nkari baba.
1: Baba tu kabulunji ono gema gaine samu kusinzile nubulu mlemba.
0: Eee, mlemba chiri wa?
1: District na Mtumba.
0: Eee, oka kasa. Hey. Oka kasa omu anaweika.
1: Weika wana nyiri.
0: Nkari wakobo timbe ino.
1: Bena atio.
0: Wali muigombolo lache?
1: Igombolo mazuba.
0: Eee. Oye, oye, nabino niyo idio?
1: Ino.
0: Chia manu wange, mzei wangu wa mwetani, ndi mwela vile rina. Mwela vile. Awe nabino niya wawo, moja mwikone lijele ibukula. Amaka gali ya wae mwela vile. Wa mweta kerementi.
1: Kerementi.
0: Iyo mkomoti mwende ino.
1: Kale sebo.
0: Kale. Nzani ntawani wana kibuka mundi. Ndi sabuti muna charo. DJ's come, listen to DJ. Nzani sita tabu. Nzani nda wandongo na mikwano. Wanji.
2: Tawane wa kerement.
0: Dada wangi, timu tawani we.
2: Musanji wo.
0: Musanji wangi.
2: Ota musanji wa

ndekiriza okulamusa ku kuncho kolwa lero program Chiriman tibya bulido njiro kuida ku muzindalo abangi mwabirenga muri fruit endoro ngetoliyo ekike ekyabalangira mukusinziira kugenda ifuna batuweire omukama nga webeza kikyuse neiddo ku mirengo makulute kunte kateeka nga bamalikiririza okuziika kubanga okusinziira ku bulombolombo baiba kumaliriza nteekateeka dd'amaziika olwo nini batuwe omusika oli otya weebale kuwuliriza laadiyo yeyise bantu kyabazinga wa Busoga ndijja kutandikira mu bwa kyabazinga bw'atuula awo tinkola ya bulido aye ensonga ya muzinzi okuba ng'otegera ebijja mu maiso mu iwanga nga weeri akaseera ka buti memali nje mu nsi edindi ku myaka 30 n'omukaagedde obukulu omukama katonda gwe yayidduluire yafiire ku myaka 10 oba yekisiisa omukono ku myaka 34 okusinziira ku byenjo okukobera omusika George Desmond Kamras wa myaka 36 edda obukulu kitegeeza nti asinga ku abeire omukama emyaka 2 donka program Chiriman enaku edda omwezi diweze 5 omwezi gwa 9 omwaka gwa 2026 programu eno tugikola lunaku lwa mukaaga nga luno essaawa 19 paka essaawa 12 katonda ntaire ku bulungi obwebukanga bwa bukuteire ku kitegeeza nti amatukunkumula bulungi tuliisa ebirowoozo mu nkyonkyo nga muno nga nsonga d'amakulu ndereere tujja kwinongolaku obulombolombo butono buti n'ensonga d'abuwangwa tusale tujje mu nsidirire denda lwakuba n'ensonga edituleese aye bino bibere bitibirinda nga nino bikutegeeza mu nkola y'ebi byafaayo n'enkola ey'obulombolombo obwetooro tube nga tutambula bulungi mu nkola ey'okuba nga niwe osooka obitegeera nze nsimulwire emboozi funa kuwoowandiika

Okay, ereka tufuna kesimbayo. Akebeta ombuniku. Tashapalandis.

0: Okay, good morning. Once again, I am here with other two talents. Ndina wano guy gwebeta Just Vibes. Akabonero chichi. Abachala akabonero chichi. Abana imwe. Josh Vibes ogo vekwe vyo. Oido ide ide kumuzida alo wano. Nkuliko dinge. Otu inonole. Wali ulite geza. Chiso kubuza abantu.
1: Mkuma mti ya bauliza babu soga Royal FM. Onoba mwese Josh Vibes yujibu soga neka.
0: Yesebo.
1: Ngandije wano kuprimia linga kemba kangekebe ita akawe nero.
0: Itama.
1: Itama. Ni baganda wanga zedi bitone ni Wizzy Wizzy Pro.
0: Buza kumantu boss memali tuwe tuwe tuwe yongereyo.
2: Yo, ono staboni magic to the world.
0: Staboni.
2: Yeah.
0: Tobo neka kuna ile mwa staboni. Elina wali yetu mangotegeza. Toli kukulelewa. Ba staboni yomaidi. Baba nechedu.
2: Enoti staboni yeshe edu. Eno staboni ye munye nye. Ngayaza aliwa.
0: Sita boni.
2: Yeah, yeah. Mudati wana.
0: Ati oba ilo ba guys. Oba ilo guys. Chigambo nga jilibita umubitre. No ziza ganti oliko boti staboni. Banoba na abana abe chisunde. Bacheta chisunde mulusoga. Kumbe ngoliko ba munye nye. Ayaza aliwa.
2: Yeah, sita atenga, boni. Atenga ali magico.
0: Oli wawa.
2: Ndi wa Mr. to the world.
0: Josh Vibes wa imwe wa mchalo.
1: Mzee betayo nalina ibi.
0: Buzaya.
1: Buzaya. Buzaya.
0: Buzaya mbo wali wa wagezi.
1: Wali wa wagezi. Abebi tone.
0: Ndi na nabo. Ya man. Abaka sentence. Maya kechu. Abi chupuli.
1: Kati betayo mu wagezi. Choke cho.
0: Ya mzee wilema kupamba no joko lote kabili. Oba wa ile sentence. Abadaibwe mudigide mu Uganda ne milirano. Actually akabonero itama wabairoli itegezachi.
1: Kati anti akabonero itama nabendi itegeza chintu. Omuntu asobola okusanga ne chintu ngo olikulya mukanwa yale bakubuza ati olikulya ati. Wakubuza ati olikulya ati mukoe bukoboti akabonero itama sonka kubusonke.
0: Ira mwakantu wako nkategere. Wanji
1: akabonero itama. Ne chintu chemba ati ndi kulya wale wambuza ati olikulya ati kukobera nsonka kubusonke ati akabonero itama.
0: Kati ngaba na abana abatayo takisi.
1: Abe nkwa chabo ate kasinga kuja mu bankwa chabo. Jamani.
0: Sebo tu ni mutukozi.
1: Jamani.
0: Puli nago ndi kwenda uyongero kwino nolandi nuno kebulu njae. Sebo maze yu ikisipanele mubutibi kwa hile.
1: Jamani. Necho wansa neyo.
0: Ndongeri kutuwa leti enwe.
1: Ndongeri kutuwa labu vino. Ayi kujiriba mpola mpola.
0: Ole jiriba.
1: Kuno nyawa kamulu onji baba.
0: Esebo. Olwembo waluko lele wani.
1: Ndiwa Daiza. Naza
0: Daiza. Lebo
1: Oyo Kabaka.
0: Esebo. Kabaka.
1: Azikuba. Mwene hit.
0: Gayo yo. Subira tabato la kusente ninji.
1: Amole nzo yo azira buzibu. Just ugemagana azira tabu.
0: Akaba nilaita amalo liko loti. Yungzira yu kubolika. Kulika mwana mchale yu.
1: Akaba nilaita amalo. Tiruli tambula angabu vibaba. Kwa na inaankari ule kula wiche noye ni kusandewe hili. Tiruli kwa langabu vi.
0: Bana baliku wa challenge.
1: Baliku mpa
0: challenge. Ati abana babi nkwacho. Abana babi nkwacho. Bajemu bakole challenge. Mwana well, tisibu. Na bainendi kuba imwe.
1: Njakuba nonia kuona wona.
0: Ye kati wetu ila kwe numa Josh Vibes. Yes, wali wakata andika?
1: Ndu ile muku nga kube ndonge no mpola mpola.
0: Aye uzivuji.
1: Ati kati anti yoidi bige mamu. Bige mamu. Nesa uyangeti nene mfunda. Kati chensowe ile chitontono.
0: Chotamu.
1: Chentamu na hata ambla necho.
0: Obo na kechiche chetagisa mundongo kufuku waka bisente?
1: Ati kati tisende donka. Aye nimi kwa noje chetagisa.
0: Nifenze ndi wa ni mkwanu.
1: Chito ufecho ni mkwanu kwa angi baba. Haya te kati iwe choo nkolida uwe litiche aja kumkolida.
0: Ato ino funa yu mkwane jindi yuguli inganze.
1: Anti era mpola mpola step by step.
0: Kati sita boni.
2: Yo.
0: Musita yu nani ya kusikirizo kwe. Musita waliwa bahati sticha bandi. Waliwa musita.
2: Waliwa wenake wawawo Jenny Vibes. Banji Jamal Khan.
0: Jamal Khan. We yeah. Jamal Khan yena wa musita.
2: Yeah, au na wava wembi wanu mbuso za una.
0: Me
2: basa sana be ide.
0: Ari sirela yuji wawa. Sirenda wawa.
2: Sirenda yena wawa ife yo.
0: Wa musita.
2: Yeah.
0: So nani gwe wabonera kukwabo? Oba ni olimu kubonga ni kuloza nti ni wo muto.
2: Bebona bona nina biembe igere kubinji.
0: Bona just yae obikwese.
2: Yeah.
0: Watandika liwe.
2: Nze natandika era mwaka guno zena.
0: Oli mwana muto mundongo otyo.
2: Aye chintu chiri magi.
0: Wajidamu nga chichi cholibona echitali tambula bulonji.
2: Eri ebijoterera wano mundongo kusinzira we ndidie. Afro tibabe tibali mukuba bulonji wano istani.
0: Toyogera statement yenu na mulu ni mulala. Ila mwakantu wako?
2: Kanoka afro, ndija katereza mu.
0: Baba ili walika kubanga botenda.
2: Ya.
0: Yeah. Abe mbi abe afro beat mbiso gang. Kupadile yo kumulala kumulala me mali oba. Landi soja wa afro. Silikoni wa afro.
2: Yeah.
0: Tuazoke wa afro. Adam Chan wa afro. Smart D wa afro. Nani atali kukuletera bulungi kwabo?
2: Bona bona bali sambe mpishi. Ai zena naidie kumenza.
0: Iwe waidie nga chigondi chino chine chimaster cha super. Eliyo master ya super yonga mlimu joka.
2: Yeah.
0: Nga niwe bakukuba joko mara
2: mu. Nganzi kizavuzi kize. Stavoni maji tole wali.
0: Ebigambo bitoze byenena. Ebigambo bibatu bivuruga. Tibivuruga actually. Abawulize ebigambo bitili vuruga.
2: Yeah.
0: But omu

0: andi aya awandi tv tufu kubatu waine kwa watalenti nga wabatai la
1: wachiko okobi yoti awandi biyari bebitufu
0: iye kunsinzi
1: awandi biyari bebitali bitufu so kati bitufu bitia deni tv tufu bitia
0: kati nzo kusinzi la kunze nze njiri obo nanga wabatalenti ila osoro kuida wachikuba deni yaba yolenga tu watalenti nga wasente ila yakolashi yafuna kataliki so bitufu yombi aira bitewe bibi
1: Josh Vibusi sente oba talent
2: andikati era byombiriri
1: bina kuba wala chiche chisinga playing a lolo saa wadi no
2: talent ne singa sente daira ku
1: talent ne singa playing a lolo kwa ira kwa sente so okuba kemoko nga kalunji ife twake kubira kasta ka au ka breaking a through
2: yeah,
1: ai ka breaking a katya through laka mukisa
2: oba anti byabyo no ino tambula nabyo ati we chide mama mukisa ngoge mama musawo
1: kambuze mwachala kuku kuma radio za gandi
2: tero chala ku gandi ntero chala ku kale
1: baba bisa ku gandi baba bisa bati eyo kale ba promoter abandi freaks somana nokubanga ti radio nga just mu wa tiktok ali awizi ntira yo mdigido nga just ti nga tiktoka baba bisabatia baba kobati mumpe nkutere yo oba kusama muka ketu kidogo
2: anti era osoka wa muwa mali
1: kati ya olwache sete dibati dida
2: anti kati oyote wachitone eri abantu ngechindi yachigwa mubugwe kaka ba tiktok abandi ngechindi yachigwa mubugwe tading nga ekindu kino
1: tiktok asobola kutereyo chale nyinga tomsasuire mosi linga wakata andika kitimuli bachali
2: atasobola
1: na wati wendibu kiza nti sente diriko la diti awo wendi kuendobo kiza
2: nti nze nkobye kunze nze kunze nga nze
1: okay
2: ya ila umundu so ulamu kwa kubugwa kati timkoze kumukwano
1: aso kakuba chaliwo
2: memale
1: ila naka sente kumu ilaka baka dini
2: yesewo
1: ti kalenga ti chaliwo
2: kati nene ino
1: kati
2: ya nipiso wundi
1: chitofo iwo lino rembulu ya kakati
0: iya yeah.
1: Balo itapatia
0: kauda
1: wizi tulikuya mokuba ngate atukolaka ti official premiere banumbaleke tuje maulide agesa

Kauda ona kutulu mutima iwe kauda. Kauda nze nonde kaongwa wali. Omutima nga gukubati gukuwa omubiri ebilowoozo biri kuiwe. Ontwala supidi njawala otabango iwala. Enondi bulala nze. Omutima nga gukubati gukuwa

0: Okay, amagarama runji wali olitegeza chao.
1: Anti olo runyankole.
0: Gariga anti gategeza.
1: Amagarama runji ntumuza anti oli otia. Akwira mutinde bulungi.
0: Oli kunjizo runyankole. Oli rungizi nompola mpola. Magazi ndi kubona. Oli kuenda. Wizi ntilawe wa umudi gido tudigide mpola mpola. Bagweta nani?
1: Amina nize Binilake International.
0: Binilake International.
1: Yaman.
0: Okuvawa.
1: Okuvebu dondo.
0: Mumfufu.
1: Mumfufu.
0: Nkubira kafufu yu.
1: Kanjera, eja kutelera.
0: Amadiga guire yu.
1: Amadiga guire yu. Eyo,
0: kukobi etija kuida yu kenjira tini me. Echo no. Nzinzira nago mfufu kunja mukutu. Simanya kunja muni indo eje mubirevu. Mundeke.
1: Odila munziga.
0: Inda kuidila mfufu. Mfufu ya iba ya njira. Uwe mbori na ulala luti kasokeba kuzali.
1: Ya, kona akemba kanga kasoka.
0: Wakakubieri.
1: Na wakubieri mgwa. Actually, kankamala wiki ndala.
0: Wiki ndala. Yes. Waka producing ili wani.
1: Abwenge. Ewa Simon Jaka Hyper Records.
0: Simon Jaka Hyper Records.
1: Ya mani.
0: Nani yaka wandise?
1: Nzendi writer atendi muembi.
0: Oli writer wa muembi.
1: Ya.
0: Yeah. Katecha writer oche wa chitia. Biko wa wandise ruembolu. Wawandi kila kuku wa mtu wa hundi.
1: Neda.
0: Wandika bibio.
1: Tuwa mpandika, kantika sari no mpandika dange. Hmm. Aira kastaa baidi ya sobole doku wandika kupa.
0: Ebudondeyo gumba aliyo mumubo na kubana ya musada waife
1: gumba aliyo
0: umana ni debene
1: aliyo kuyareyo aliyo
0: nani atavake gumba ni yaku inspiring okungi na mundongo
1: actually
0: aline dobo zimuganda wange mubi
1: gumba timu mbi mubi mbi mulunji aira anti nzo mtu kastaba imba good music era mba mwenda because nzendi after good music
0: okay
1: then era wali yomwembe era yansikiriza okupa ku mutima gwa
0: nani
1: top kid ghetto weapon
0: choko likwemba bino bintu bya marobozi gali soft nga tuli ku tuli ku kubba mu kubire ebigumu
1: anti kati
0: nego ndabe kubba mu mice
1: be bwana zed nzenego mba top kainga mu mutima nenda kwemba nga bini lake
0: Okay.
1: Aiga nego mba top ke.
0: Aingo enda kwimba nga bini lake.
1: Enda kwimba nga bini lake. Ngo
0: yikwe mbuti uenda biva kumutima. Oli nava boy, oli mwezi.
1: Aneda tiri mwezi. Babula chipa enda kitu ni chako. Amu kama katonda. Nganari kubikola.
0: Nganari kuletero ku uliro tiso oli muku kwa mwezi. Oli kubobwe mbogwa alavu.
1: Azi tiri mwezi.
0: oli muto. Oli ne miaka. Owe zaba hili wekweli.
1: Miaka. Wakichuare miaka jenina. Miaka joni najo.
0: Oya, gofana na bana bato.
1: Ah, tuwarele.
0: Gofana na bana bato. Oine miaka emeka.
1: Uh-huh.
0: Aka, katujire kama sadalene na kuli nubati yoku, bati yokukome miaka. Ufuachinesi. Oti yokukome miaka uli oti mchala.
1: Abe.
0: Oli mfumbo.
1: Betile mfumbo.
0: Ovira wa imewa. Baba ni mama na mfumbile mele. Walia. Oli mwana muto. Oyo nani promoter wo?
1: Oyo brother wange.
0: Brother wo.
1: So tuwe tugema ganyi mirimu.
0: Oli na kukuwa kaunti ku TikToko?
1: Aka kaunti ku TikToko wakishwale. Nali nangaji creating.
0: Wala imbaile gati uzira tini wegwe na akabo na artist azira akaunti ku TikToko.
1: Akaunti eriwo.
0: So endongo nkakuwe kwa magazine metu viwa numsawa sobo ilo kubanga atuka. Endongo internet erijikola ino. Mostly mtauni muno. Kati tauni setting a trend ife wanutu wakukupele endongo ya atuka jojo funa senti. Okate gaili. TikTok setting a trend wano mtauni. Tuwa scrollinga kastai faba radio tuwananga kufoyu olwe mbolu vitidirobu unji. Tuwa edatu waluku ba. Tuwa aluku sinikile wiyende. Waja wategekei vivu juu tukango olwe mbolu vitidirobu. So internet yona tojireka ino. So okutola kutopuke waluo undi akwembere obulungi mbuso gawan.
1: Banji, Land Soldier. Bembi banji kuba nze kuvairanga nenda music wa busoga. Eranga ngani ben singo kuuliriza.
0: Okay.
1: So bana bana embera bulungi.
0: Okay. Era
1: kuba ntopuke. Is my number one.
0: Kati nzonte geroti ya wa obe yonga mutumbu ili radio mulikunzi.
1: We kuvela nga nkuuliriza.
0: Nge mutu ulirizi buli yati ya basa adabe ifena abu.
1: Ranga negombanti musa doyo ba mutuka kukuli.
0: Ndi wano ombo noti ya.
1: Ulikiri ya.
0: Wanji.
1: Mwajigemi kwa
0: kia ulirodi. Kuli ya mloji. Oli kwenda kati ya tukukolerechi bawagizi oyina ife na bawagizi bakukolerechi.
1: Actually chenso ko kusaba kasoke saba imo muli waneno.
0: Mm.
1: Bwana Zedi ne selector wizi. Nsaba kunkubiranga ku ndongo yange.
0: Yesebo tuikiriza sebo. Ata bawagizi.
1: Bawagizi bona nsaba bampa amatu. Kubanga HD kuida
0: timu tu nekabi is not a person.
1: So ai bwana ramba sababu mpo bwagizi bampa matu ku TikTok ku challenge badikole
0: music wali omu distributing ku YouTube aliyo ku Google bamwaga nayo obacho ono enda tukuyambe
1: ku Google aja kutoka Ruben Marwana ku ibiri you know ne yokubanga unaona aliwo
0: bali muvuga
1: sawe no ali ku Spotify ali ku Audio Maker na ku
0: Mdundo
1: I within 2 days.
0: Ku YouTube ana bamesi.
1: You know nangaliyo.
0: Okay.
1: Eh.
0: Katimpera no gabe namba yesimu we mabake bakwenze bakukubire ku tusibule waneno.
1: Okay. Namba yange yesimu eri 07
0: 07
1: 83 Okay.
0: 07 ina isatu. Yes.
1: 0743
0: 07 ina isatu.
1: 61
0: kaganandala.
1: 81
0: chinana nandala.
1: 95
0: chenda na itano. Baba bali kogera ni mwene baba kogera ni muganda.
1: Kuganize mwene. Then na indi.
0: Agabandala indi yachi. Dombiti diba mwisi mwirala? WhatsApp number. Ogabanga WhatsApp number because abantu tibako tibenda ino kogera ku masimu.
1: Katika mba WhatsApp number.
0: Yes. It
1: is 07
0: 07
1: 0707
0: 0707.
1: Yeah.
0: Ekubuzeko 17
1: 64
0: Nkagana ina
1: 81
0: chinana nandala
1: yeah,
0: tumira kwa abantu munabolese iyo
1: anda kutumira kwa abantu abolize abonabona abo ba chinana
0: nandala abo baleke ndi kwenda babudundu
1: abudundu
0: aboleseka
1: andi kativanje takumina mwala kumla like abonabona
0: londa muku kuku ku babiri
1: babiri
0: eh
1: muganda wange Zion Lam the magical boy
0: aha
1: mwenda ino
0: ate baba yafa
1: ni baba wange na mwe
0: Ate mama aliyo.
1: Ah mama huyo.
0: Oya azira.
1: Azira.
0: Aje kobolo lamusa ku baba banange. Ya baba ya chafa.
1: Mbe denka.
0: Oba iroka idai ndiko papia. Mbe denka
1: idai ha oli ku mpapia.
0: Ante kaya imutumire ko.
1: Ni baba wange na mutumire.
0: Nani?
1: Ni Mr. Chirimanika George.
0: George Chirimanika.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Then natumira kuna abantu na lamusa kuna abantu abe buwenge pusia. Yo nampangira yo kukubana eri mirimo jange jankola ku.
0: Okola mirimo je.
1: Ani wa retail.
0: Oliwa otunda Retail. Otunda majani munu bibiliti kale sebo
1: otunda
0: ono banaye mumaze tuinda kuwangate tuongero ku lisigene mpolampola leka tuje ewa msao kuva mu Hope Smile so bayiro kubanga atatuka wabulanga tumwire mkatini tuire
2: Jura Motors Limited bale setu kutuku edo mulembe edituike bizito atenga dikeikereza mafuta babale tere tukutuku edha zong chain edasi sebisa punasa tu nebi satu double tire babale tere zong chain edasi sebirinatanu double ni single tire bale se zong chain ASCC evirinatanu non-tipping okotaku edasi sebibiri omuli coolant air cooled ne ya passenger bale se zong chain ya masanyalaze ZJ ASCC etikuminatanu tukutuku dino damulembe radag Sebuwa. Eche wuni santi, didida kuspare tire. Kano pia de chuma, hydraulic jack, ni toolboxi. Difunika kuchuma nampola, okumita mu bank. Okulia centenary, equity, pride, mogo, oba housing finance bank. Dura Motors Limited, bagani wa mchibu geche idinda. Ku police barracks, roundabout. Ate iganga, ku mushroom establishments limited. Nga wakaba kuiru waliro, erie nakavule, okumpini hardware, eya hajimu yangu. Embali bali ku roundabout ya sleeping baby. Uposu bulo bakubira kunamba dino. Note msavi itanundala, note mukaga itanundala. Ndala nkagana ina oba ku note musambu munana itano isatu ndala ndala ndala itano musambu
3: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu Ochidi inga kuchaluko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno
4: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili Oba amadi gatoni obo msana guwase Eisa nuliamiru ndiebili mkwano Mumakungula, tujakutu alama kola tugali sente daife, tufune muamata.
5: Hey, mukwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
4: Okufuna makungula marunji, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda dumediri kumutindo, edi gumire cheya nendwe ire na makola marunja agente Simbens genunje ya bazoka esinga ya amani eri abalimi abakukutivu ngakati aganibwa maduka g'ebyobulimi agesigika agakuli okumpi
6: Yes, Kagwino Sports Betting, natere mikoze. Just K-Bet and Vroom. We winner. Tuze moku dizeri ya bantuba fe. Enabu ya betting na fe. Wakufuna mkiso wangule moto kabuli mwezi. Atibuli wiki, tugena batu gaba pichi pichi. Milioni bidi, nevi na labinji. Ulikwete onyiga star. Emumu nana tano star. Tano star. Satu star. Bidi hash. Atiku walikwe mte onyiga star. Emumu kaga tano star. Nya star. Mukaga star. Nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Just kbet and vroom. We winner.
7: Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
0: Kale kuchinana na mnana akatoneze mukaga busoga royo fama makago mulunja oliriza nkwaniriza once again muzawa tuse okuva mu hope smile abakugumu maino asobola kubanga temnange kati otumbiza radio okubereku bachali babandi abalwera bamaino nti kati musawa ide kuba inongola okuva mu hope smile tuliwa mu chibuge chedinda mujinja site kukira road kukamu medical center ni mutwaga nao oide mnange osobola kubanga oiza kasmairo kaifakali kabula wali ngo seka bulungi yino nga tukunumirwa aya akasiko kafa because eri avamao eri kulemeseza okubanga temnange oseka wakwanula atense ko donat diwoma kuseka nga bomumunya bomumunyo yino kuseka watulaga eyo smile eja paka yekutu aye tosobola chikola nga amaina gandi mukamwa gazira mungoli malibu ntole kamsa wabalamseku tosobola okubanga te tutandikirawo sawula msa kubantu
8: Mwasuze mtewe banyabo ni basebo Aba uliriza babu sogaruyo Chinana na mnana katoneze mkaga Fama Kama inagange bande tabirunji sharifa Okuba wano ku Hope Smiles Dental Clinic Mchibu geche idinda Demu sanfino okuba anti Mumpu uliriza Ate erabwe malo tu uliriza Mwafubo kubunanga muida Mwafu no uida andabi Mwate gerechi jam maiso babu. At least eri abandi nga tibaida ntibaide kufuna buda ndabe nga baide kwebu za kubasawo. Ati chichi zibu chichere echiri vira kuchino. Kuba okukua kusomesa kuba kwa wele doku inonula. Echi zibu choyo ina. Na irala ngo idia kuruwa kusatu. Tuba ni free consultation. Free x-rays. Wakuba maino gogona gona obufana. Niba kuu inonula lino. Irala kuu irala. Kusinzira kumbera jedirimu. Era nga bobolino kuida ku rokusatu. Ino kola appointment. Ena kuda nwa tukola appointment. Tai e rokusatu wengiri ya bawa elijiba tedo kubwa abanje ino. Nga bo edinti fena fena bana yugana tuenda ino lusi. Okuja awali oluna kunga tibali kutusaba kukasende. Abantu batedo babanje. So tusima ino mtu wako la appointment yo. Waida wade marinda. Kubwa olusa abandi lubano oluna kulusoko kuida. So boida. Tuwa kutiamia wongo ino lindaba ili kwa appointment chitero babisobubi. Mbasaba ntibuli ajio kuida kubei simu. Dino denjo basomera mbwa manga. Okola appointment. Womalo okola appointment ya yo olinde. Aye wakobo oli kuida kuro kusatu kusawa ina. Nkwega ili kusawa isatune dachika tana itanu. Dikuwa gane ngotu use. Ntitegeza nti kuina wenga bakutiamiza munteve. Bulimura yetu muwa saa wa namba. So chiba eri wakobo tinze nenda kudachika. Ata ila tusobola tukobola chine nenda kudachika asatu. Musa ona kuino nulebi ntube vizu wabiawa. Kudachika asatu. Mudachika asatu. Obabiawa. Musa wa namba. Wabula eri yona baba nebizibu. Olusi bia swika musa wa namba. Aye tusobola chitegera ngoli kubabu kubaisimu. Ina kubaisimu wako la appointment. Ife tukuwa saa wa namba. So wedibanga dijaba antono it's okay. Bwedibanga dijaba disipika msawa, ila tufiringeri jetu inonula. Awa ilaku, nga ukali, hobatu wakuu appointment ye indi. So njaba sabanga mkali kuida mkube kunamba dino. Eso keri noti musamvu noti itanu. Ikumina musamvu noti ina abiri na itanu. Eila keri noti musamvu muna na itanu.
0: Zino musamvu muna na itanu.
8: Asatu na ibiri.
0: Asatu na ibiri.
8: Musamvu noti
0: Nsanvu.
8: Mukaga noti.
0: Mukaga.
8: Ora lero. Ninda tusome kubyama ino mubana. Abantu banjino batera okwide yolusu batu kubira pusi mudino batu kwa batu tibati gira bulunji kuchava yana okumera vya tuwete vino. Elanga neze ndire muko kutangaze vino vino vya tuwete vino. Vino vya batera okwida kubana wa ilongo mwana wakati wa mieze vili, mieze satu, mieze na. Obu no mwana ngechivuno chirimio kilira alira ino. Mwavamu chobo nechiri otirino. Abandi tero kuja kuburuwa lirobuo kuchalo. Obabu abachala abazalisabuo kuchalo. Bakoba chono mwana inevino tubikute. Bega ili labaza ili labali okumpuliriza lero. Tutakuta vino biyabana. Idaku Hope Smiles. Iwa ino mwana ngolikuwe kakasanti ya inavino. Iwe nivona idaku mando obakuluomu. Tukola kumande paka ramukaga. Aye wenibo idona kurona runa kale wobi bonne ile iwotoli ndambu njia kola appointment slow mwana mulumu kizewo omulete kola kubasa wa ibiri paka 10 ndala tujia mubonera wo bobo sobola ngole so mwana uyu obakobo Sharifa yanko bati omwana baba ine bi nyo mutantola consultation ka mwe Sharifa msasu mbega ilire kulwe kisacha katonda tulekere okuta abane bine echo ndikiriza ndasa sulira abana abalesa abana abebino consultation buli batirwa kusatu aye mbega ile mutaikiriza abana kuta bino kubanga mubati muri kuta bino ngabwe mulowoza muba muri ba kuta maino gene mumbero tineyo mubatola mwebine ebyo abana ba bleeding ino ayo bo mtu ile amaino gene gali no mera amaina gaino okwidira omwana ku miezi omukaga obo gatwire mtu omwana ajja tukekisera abe opaka bwanaweza emiaka mukaga ngaze ali no kuba omwana ku miaka mukaga we tulino tutandika okukongola ayo mtu ile mwebino ku miezi ebiri miezi esatu ayo dukira choli tolamu Neri ino lire. Kuba luachi nkoba nti neri ino lire. Fena fena tuine nkula yanda ulo. Ena kuli nobo tuwa linga. Kankoba inga nevisa ya fena vya tuwa sumirangamu. Ngo inzeba mpi wanu pitu. Eri yo abana abamira kama vile mpi wanu. Abaru alira kupiriodi mpi wanu. Tichitegeza nti omwana yo tali nomo. Chidye mangu ayo lusi chisinzira ku genetics. Buli muntu aine nkula yanda ulo. Nobo wabu nabantu mweli abantu abazala ngabana balongo. Ayo lengo undi ademi okwa vlo undi alikuwa vlo. Ayo baba zala luna kululala.
0: Yes.
8: So nenda tegele nti wabu nabalabali mchisero echilalo babali mundenda laba okana munkula. Oluwa ifeba nabali kunsibuli ya munga ina mama we ni baba we. Banda ulo. Yeah. Ni nama wanga ganda ulo. So ebi ino bino babi mwetebi ino. Boi babi likumera. Gaba maino. Aye buli mwana ine chikula chi. Oundi aidali nda paka ku miezi mukaga, oundi gaida kuida ku miezi ebiri, oundi gaida kuida ku miezi esatu. Tichitegeza nti omwana oyo tali nomo. Ali nomo aye genetic seed dikula mu ngeri yanda ulo, ali kula mu ngeri yanda ulo. Chenje okusaba kicho okola mu mbeero tine yo ngobwe ine ebine ebyo. Ngabwe enkobye kale mtu ale ku midwaliro mulete corpse smells. Tukuinonole ebine ebyo biliva kuchi. Oli kubireta bino kitufu bino maino oba kintu kindi kuba eriyo lusi n'ebibuna ebizimbe by'abaana aye nga bukyafu tituli bayonda bulungi matago mu kanwa so bw'oleeta omwana oyo tujja kuinonola weno ire yo ng'oli mu mativu ebina ebyo bitera okola temperature omwana yayokerera ino oluusi yayidukana yaalira ino yaleeta omusuuda. So, tusoka tuwa idandaba dino symptoms idinediri kuidira kuni signs. Tuidandaba diarrhea, tuidandaba omusuda, tutoleo temperature, kwa fena fena baza yutu chini temperature ti chirunji kumwana. Kuiduka na ti kulunji eri mwana. Tusoke tuidandaba ebyo. Tujabo nanga no kulira kuno kwa mwana, kujatirira. Echivu na chivu chibachiri kuzimba, nga iwolibo na mwishu ntucherino. Efusa labisi ngobu jituidio kwa babantu ntifuna kuku wakawedo. Kate muko tu diyo tuino goga. Bisa kukuchibunecho. Chika ikane. Ni umweno sobolo gema akalako. Wasiba kukagozi. Tea kumadi ya gaino goga. Ni gani gechibunecho. Omwana jau lida obuwe wevu. Kuwe rino lio na yonu nediri kubamuchibuno. Bali ya mkulo bali ya muto lireta kuobulumi. Virali leta kuni temperature. So njia kubiriza bazaire banange abali okuliriza. Tufeino kubintu byetu bona kubana. Tubatwalinga malwalira matufu. Wabula otajira kubantu byobogera kuchalo. Bo mwana wa mama gundi yakola ati. No mwana wa baba gundi ba mukola bati. Baidiyo bakoba mbu ebine byo biita. Ebine byo babalimba ti biita. Mm. Ekijja okuyita omwana n'obuga ya vubo. Mujire mu mukwire mu ebino ali bleedinga obuchafu bujire mu afunye infection mu bibuno ali kwiduka na toli kwitreatinga diarrhea yoyo temperature eri wangula afunye fever omwana ida kufa aye tiendo nene ebino bire bidire kune bikoze echi ne biso omwana nti mu mukutola mu ebino ebyo lusimba twale yoti basanalyze naku bayitozesa mu ebyo mabandi bakozesa mafoko olokuwa baliko bati balitola mu chino. Era mwana yulusa mala yalu wala ino kubati singa tibabi tola muyali ya firo mwana yali bubi. Aye ngebi ya alibi jira ku kubii nebio nebio alu wazo mwana. TV ino. Ama ino gonga goti galu waza mwana. Aye ebi ya gobele laku. Jewamu tuwalaba mkulu kuta kulu kuta balu wazevi buno. Basa busevi buno. Omwana tasobula na kuonka. Kubanga mbamu sabu ye sabu irebi buno. Tuegedeze kuifa bakulu ofuna kubwama bwa mukanwa ayo batosobola gaya buti ono mutwe yake gukulya iwo subira janu atya ngabulirwa ageza ko tayate ibiri baba limukusa at least iwo mukulote grot side yenenu makanga ize side yenu ayi ya kalifu na bwongobo so nje bakubiriza bazaire banange tutwale ngabana bano madwaliro bwobanga oli wala ku Hope Smiles eriyo amadwaliro ga regional referrals mutwale ya abana gemo mwana mutwale mu main hospital ekamuli mpulire eriyo mulago
0: yes
8: muidinda jawanu kujinjo hospital like mujye mu madwaliro go identity hospital tijja kwagira ubi aye obuklinik kliniko bo tiri buvumira emunambi oluusa abantu benda kubisawo
0: byabwe taleka sente
8: kuba yeno lusi dukirati ya specializing mu maino ya jaku wa chari kulowoza chari kutebeleza kuba timu sawo wa maino rachimba sindi semu referral kuba gama rali damani ndigaba ni department yedo ediri kudento ezida msawo wa maino mutufu ajaku kuba titole mwebino azirayo aye bona jaku ononga ibambi bambi ya specializing mu chintu chindi omutu alire chindi ajia kubo nanga ya visao kuba yena yenda kukasente. Ate yeno lusto mnenia. Aya yena niche yabo nanga bakulaku obo mwana we. Obo mwana wa dada. Oba. Yena yena. So ajia kuzisa magezige ya ulira kwa wantu.
0: Yes.
8: Oye nzofu na mukisa biatirira. Aya ngabu wenkobi mwana weba mtuwele mwebino. Ajia aptu kapa kumiaka muka. Ganga tafunye rino. Mchifecho weba tulebino. Abandi mkobe nganti ya mainu gano galu wao kuida. Aba na umwana tafunye mainu.
0: Kumbe ni wawa mkuta.
8: Ni mwa baga kuta, baba gatola mu. Obolu usibu gabaga, baba gakuse gairayo. Ama ina kugatero kubayo nga galiku bruises. Oba ndino nulentia nga galiku. Galaganti waluwe chaga wala kata kuku. Tiga ba smooth na straight. Gabanga galimu uku. Obu hampu hampu. Eshageza nti baga kuba. Pache dindi da nubuka kudavaku. So njia kubidiza batu uliriza. Kubia abana. Tutuali ngabana madwaliro. Tude meba gayari lida. Na idalo mwana idukira tayo gira. Tajia kuinuna chino chino chino ma. Tubafe kuino. Tude mekuba firwa. Echi ndi chene nda tuogere ku. Kuchia chila gancho mwana obali mirama ino.
0: Yes.
8: Abana batero kumyuka ebibuno. Okibona nga kimyukira kiti kyayengerera. Ekibuna kituufu kino ba fine cha pink. Kale kibina kala zini pink, black. Aye, eriyo kyobona nga kiringa ekizimbye nga kiringa ekijjo tulika. N'omwana mwene omubona nga alikulaga nti eriyo ekiri omuluma. Oluusi abanga afuwirira amalusu. Adrenaline yabanga afuwirira amalusu ekiraga nti eriyo ekitali mu malaka emirembe. Abandi yabanga buli kyage maligeza kota mukano we waloza nti oba buti alikuwa yegeresa kulya be eriyo ekiri mu malaka emirembe buti buli kyage mayenda atakule wa etaidi takula so aidaga yagaya no mwana oyo lusa lemerero tenduka waba umbo bwire omwana tagezi nibwe nkola ntata tenduka Olusa amaino gaba malira kuidala emirembe. Aye tujakola tutya singa embeere yeebe idye. Nga bwenkobye. Bwobo kitegeire nti kitufu mwana ali kumera maino mufunireyo ka panado. Nga bwenakobye wali mukutandika tufune kagoozi otemuka ice. Obise kukubibuna ebyo. Aye ngengalo dono ndodoziza. Na akawere ko likozesa nenda kayondo. Tienda just okulu osale kusikati ya ujio vaili. Ujio utandike niga mwana bibu. Nukabi yogeme bwa infection yuwe. Da vyo li tambulida otemu kanwa kwa mwana. Mwana wabafu nye diarrhea muwe treatment yentufu. Mtu waleba muwe treatment yentufu. Babalina temperature nga wembakobye. Ngoka alikulo wazangalu muka mwidua lido soko muwe kukapana do. Mwumulu muse mwidua lido. Temperature ujio kujajio janga. Eri kuika ikana ku. Otajia. Wamulumu sanga temperature liku wangeda buwa kushutinga. Mwana inza no kuzidika. So, tugendele ino. Tube kunibu first aid wetu soko wabana. Nga tukali kujaja tuje. Iyo wabu ndi wabu itabu recto. Osobolo kataku mbamba mwomwana. Kona kasa laku temperature. Me waja wafu no wui dandabi wabu tufu. Minobie ndiba kubatidiba kubantibwe ikaika na tiama be. Oba tote geide chichiride ta temperature yo. Mwana mtu wali mwidwa ilo tegele chechiri leta temperature yo kushutinga. Odeme justic managing anti digital ulangao. Ainga tomu idanda iwe chitufu chiri kujireta. Then chinte chindi chena ndienze okuogera kulelo. Na chio mwana nesinga pafu ni amaino. Tujaga la virira tutia. Abaza ileva nange omwana abu abafu ni amaino. Tuinoga la virira. Echisoka. Tujagula ili omwana kaswachi. Ni diaba ni mjahunko banga. Ngema kaseni daenga angu ili omwana kaswachi. Iwataja sobala gula kaswachi. Ojafu na kagozi. Oba kagui. Katenga kakalezi kalala. Omwasami okirini nga kaina kukalala. Oba bulimu bubiri. Kuwa gatela kutandikira wansi. Kiri ningobo bubiri buholi ibona. Aya nandisimye ino naguza kaswachi. Watandiko seni omwana uyo. Tu ino tuonga tulibutubiri. Budi romalo osenye, wina tola ya kako osenye. Wansonga haba naba nunga wina bakoba, bie tukola bie bakopa. Omwana akuli ingira ya tegirati, eo naliko, lachivono uluso, abana uluso okuli ya, botiama noge mecho okuli otinota mkanoanga tolimuwa. Akuli ingira nga maiso ya gaisa wansi msowani yo buka yambo kapaka kumunu wago. Waisa msowani yo, yeye na chiri mkobanti, yeye na ino kubangali kuli ya choli kuli ya itoliko lachi, tolichimu. Uluso batoliko.

0: Mbasaba mbase ni ama inunga bamazi obidia. Kuwa ulimuza iraenda mwana we mungeri ye. Ae buoma lobi mugulida nga mazi obidia. Mbega ilire. Shetube tukule tusoke tuga cleaninge nga mazi okulia. Mm. Oba muwakaswa cho mwana. Nibu anaka gaya gaya. Ate muli maina ameka. Era jaga isa wawali ya maino. Obu brush ulewe kube kumaino. Gabenga gakolachi. Gatereira. Mm. Oba ga cleaning bwa. Bwana ga cleaninga chijayambaku. Emerebe sigaile kubu inobu okuvaku.
1: Mm.
0: Era chona chiyambaku. Omwana obu tafuna bituli mumaino.
1: Mm.
0: Okilininga maino kwa mwana chiyambaku. Na kanu waki obu tafuna lusu. Mutaloo zanti ya wana batu tuwafuna lusu lubi mkanu. Wabona bafuna kuwa wabona bantu.
1: Mm.
0: Atabona balia merenga ife.
1: Mm.
0: Chiyambaku omwana nukuba nobu inonga buyondo. Ate chikusevinga kunisente maise yuntio. Abantu wabasingo bunji baida. Bakoba chiyomwana omuto yetaga root canal. Yetaga root canal ya kumwana omuto. Root canal inakulewa abantu nga bakulukulumu.
1: Mm.
0: Aye buchimwana omuto balikola kumaino ga baby teeth gano againa no kuvama mu myaka omukaga.
1: Mm.
0: So kiba kikusevinze kusente singo bo oli ku mama ino gomwana ono nga mayondo. Atera chenje okubiriza nti bwe mba muligulira abano abato eidagala eryo kusenesa tugule erizilam fluoride.
1: Mm.
0: Ransonga nti ezira mwana atera asimanga kufu daidagala eryo balimira bumire fluoride tituina kumomira.
1: Mm.
0: So, mwana mtu wa mbujia msupermarket nyo kubati ndi kuenda idagali zida mfluoride. Ebi kabiona biona, bilio, bajali kuwa. Ye ni buwana aliga, umtela kukatini, nga just kadoti, nga akawuka. Akaga, ye kajua muomerera, akamiri.
1: Mm.
0: Wazidabu zivu. Deno, mwana ono buwabanga ye mkulukulu mkwa weziza kwa maino, mubege somuzo go kuflosinga. Omwana abana batu balina omuzo okulaga nti eri ennyama erobe ire maino ya kweta mami mami oba daddy ya kulaga nga akanyama kalobe ire maino. Nja basaba bazaire banange mudeme tolanga yobuti kukunyula omuche yo speed kusokola kibuno kya mwana kusika mukanyama. Omwana mwegese o floss mugeme floss ni gwobo bise wagati wa maino go mwana akanyama kaveyo.
1: Mm.
0: Aye bonna sigalango oli kwenda kufumita yokati ojabo oli mufumita yekange ufumite mukibuno. Yesike, ofumite mchiwandi. Omalili zenga chibuno chomwana uchili kuvamu wa musai. Oluso inzano raze chibuno echo. Wachile tera infection. So njaba sabanti, omwana bwabakulaza akanyama kalobe ide mukanwa. Oba mumaino. Njaba kusabo katoze mflosi. Wabula utakatoza mukati.
1: Mm.
0: Nechidala nife abakulu. Fena wetu batu lito ulamu nyamero ide mumaino. Tutakoze sabuti wabula tukozese obuuzo obo.
1: Hmm.
0: Oja kulino ilala oba kweli oliene riobo ine mwakanyama wabisamu wakatola mwabuzo wabuteroba kufamasi oba ni msupermarket okobot dental floss bogula akapaka kusoba nyo kumalana kumwezi ngo mlaane chitundu kumyeze ebiri. Hmm. Kusinzira kumkoze sayo.
1: Yes.
0: So njaba saba tukakoze se kuba akawuza kukabawa kwa idagala ya maino. So aliyo kakoze soba angasaze okusinia wagati mu maino go.
1: Akafrosi kaba kwa idagali
0: ya maini. Kaba kwa idagali ya maini. Erikari kunga kwa kawuzi. Tiba jia kuwela kwa idagali. Wabula liri kawuzo
1: go.
0: Nga maririza.
1: Yes.
0: Ifaba kulunjaba sabanti. Tuseni nga kuncho nga tumazo okulia. Then obwile nga tumazo okulia eche iguro.
1: Mm.
0: Tuseni. Kastatuma lose ni obwile nga tumazo kule che group taira mkugaya mbukodi waluwe chinda chena idina
1: chukuma mtawe. So making sure anti omali ili ila loli ya.
0: Omaze.
1: Mewe senia.
0: Kodi mweye rabido kumile idagala ya. Sabulo mile idagala kwe bisele bisingo mbunje idagala omizi samadi.
1: Hmm.
0: Ayo labo omizi sa juisi. Ida mwagadambule mkanuwa ngoka alite nduka.
1: Hmm.
0: So. Necho chenjo kubidiza ifaba kulunga. Tebo tupa tulisenia. Tuseni mungeri ya sako. Tujia tambuzo mswacho ugo. Mosachula we.
1: Mm.
0: Kumaino. Ilala kuilala.
1: Mm.
0: Nyo uba kabuangeli ya batuliza lero.
1: Ok. Msao gaba kwe namba umulu ndinero ugusembayo. Memale tuveo.
0: Namba da Hope Smiles. Eso keri noti msambu noti itanu.
1: Zero msambu zero itanu.
0: Ikumina msambu.
1: Ikumina msambu.
0: Noti ina.
1: Zero ina.
0: Abidi na itanu.
1: Abidi na itanu.
0: Eira keri noti musambu munana itanu.
1: Zero musambu munana itanu.
0: Asatu na ibiri.
1: Asatu na ibiri.
0: Musambu noti.
1: Musambu.
0: Mukaga noti.
1: Mukaga.
0: Tuwete waba Hope Smiles Dental Clinic wano mchivu gaidinda.

kachupa nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu chibala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa

0: vali tuogere vya atiko diya lumukako diya kola chii febena ni foto ibi ya iku tufumbira mugongo uwe kabla tugume vugume tifatuluwa naga na nembele ili watapo wesa kangine vyo sebo
1: kari tuyanza mna ifo ibi yende bomba tuta wazanga business ya t-shirt ya jirimu. Hello.
2: Hello.
1: Yenyabo.
2: Tuto kalu yomujo wale wa sebo.
1: Kalu wena we bali.
2: Hey.
1: Tumani sebo kwa maina goni yo sinzili.
2: Bali yo. Hello, hello, hello.
1: Ama ina goni yo sinzili.
2: Ono na mnondo asho kufa buyu na mtumba district bugobi sabu kaunte chalo luguru.
1: Hmm, na mtumba.
2: Bakukobera nti omwana omwidana ini nogondera latawo mewali akumugati gwa babago echo kya kubya katuntu ekigwo echo kusatu eyo mutese mututekeze ife mutekere ntalo enale mumujireke munayomba pakali ah
1: kale tuyanza na mulondo avasaid dawe ifa ona mtumba katumane muna ifa ona undi tujagima ya bantu babilibo ngatumalirize. Hello. Hello. Hello. Sebo.
3: Hello.
1: Hello.
3: Je, nani sebo?
1: Kale nyabo.
3: Hmm.
1: Ama inago.
3: Ano aivu nyabo bogo.
1: Hmm.
3: Buti sebo.
1: Hmm.
3: Awa wanu kuwali tulagira mko bituguru buti shati tujeti kalakasi. Buti wa inyoba mkaga nyoba mganda we na bai batu soke mberi metu ena tujemleke etu sina tuitirazana.
1: Chipogele kuchakwe karakasa ye. Kali. Toyanza wali kupa ngogu liliza batuwe karakasa tichiba ile emu. Akobi ya ntumulinde communication. Haida kuidobu ile po alero. Katugeme ya semba yo. Tupenga tupa ile emu. Halo.
4: Halo tuweleza.
1: Kali sebo.
4: Kona hawa kailu swali chena hivi. Mti ingo mcha ala angabu wako. Wabulange vyo kutuja kumasi mwole kangawa tesa wa tesa ili yako vye kwa atia wantu waje veka la kasa mwonge roto wele zona wa kawu swali chena hivi
1: kale kawu tuwe anziza masimu tuyo tuga kanziza au tuyo tuga kanza masimu ime bika tupono nasemba uye nkatu sobolo kwa ngatuvao na mkisono. Hello. Kale tali kuogeda. Kale katuila mstudiozi tisubula kubwa ni kanti tumaliliza show ayo luna kuru waliru nda oza hivu oza zeno bingi pili yao tufuni abantu ikumi katandi kile ye mwami bumba wabonicho ulire mochire tusivuli
5: na yanze zaino hawa kubia masimu yara chochila ganti tituva kwe yogeza anga fenka abantu wila baliku nga bateze abantu wabwira baliku nga bateze ndi kwenda kusokera ku nasembye yo avoko banti tuliko abantu bajebe kala ka sencho
1: ayuri no wevugo.
5: Yes no ife just to copy enti lolona ku it is chagulanye zide ti kuja ku kala ka sati ku ocha bepira ti kola chiti ku kola fujo oyino ku chegide anti ife chibina che ife ti cha fujo nga echa ba mukuru chamani Edwin oli ku chitegera ife just kugula t-shirt ngoye nti osobola kugula t-shirt eri ku ekifani cha president oba any attire ya people power ngeri ku logo just kuambala kunuma kuluna kulu osobola kubanga oli kujja kole mirimo jo oli kujja kutambula oli kujja mu cha chencho lwa sande bichi like that so ti kujja kola chi kwe kalakasa ekintu ole cha president president yalumuka president tiyalumuka muiwanga but embere yaliwo at that particular time after akalunga kakawa na akamu walilizi okubanga akola chi ngava muiwanga ato ino kuchitegera anti komanda yena tasola komandinga ngafire obanga ali muikomera komanda aina kukulembe aina okubanga komandinga nga asobola okubanga akuba amasimu asobola okubanga akola akuba meetings nga asobola okubanga afuna amauli.

0: Chogero Herbal Soap ne Chogero Herbal Jelly biri mu sizes enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero y'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Mano idandabu umuntu watu ukani woko uwera. Aye birwa ileviru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
2: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibie. Imwaba uzambwe ndene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma sizedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 ni ku note 7475 2688 era nga balinayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough owa buli kika.

0: 내야 잡았어 와우소가 신나는 너무나 나카테네제 모카가 우소가 로요 라디오 온디 쿠모요
1: 니포트 쿠레테레 이사노 What's all the stress? Booty water!
2: The rocks up.
0: Tujani wet!
3: Chinana na munana katoneze mukaga.
1: Busagaro your radio. Oni!
2: Right now.
1: Kumoyo!
4: Kano meruke yuanga, okwe tolola, ise mazinga wa Afrika, nensi na yona, gano, na mauli da gensonga, wano, kuchinana na munana, akatuaneze mkaga, usoga Royal FM, ondi, kumoyo.
5: Edatika erindala, evo kwe ganesa wa msambo golu alero. Nkwaniriza mauli lagen songa agesa wadino Johnson Muwanguzi ninza alijoga kusomera Atu wale ndikirize yaba isira mwiyaba shia wanumui wanga Iranga yali kuisenkulu wa district ea mayuge iyo Ononga ni Umar Bongo Daktul Avakuva ya

0: But the manager said,
1: "Afu ye send."
0: But what did Nakasha? We mbiya ni mobile money.
1: Ni gazita.
0: Ni gazito msangu. Ana.
1: Aku tero kukuru. Sinike.
0: Zomwe mbi to kola gana na.
2: We
0: swa kubiya
1: sim.
0: We
1: swa kubiya. Mugeme rumbo. We swa.
0: Gama we swa.
2: Hello Rufan. Tujakuli abu abuli. We swa wabona kubiya sim.
0: Gama we swa yo. Gama wa isuwa mkobe.
2: Wa isuwa kamereke.
0: Mugeme tumuulile kuu.
2: Wee muida kumuiva. Wee mwabanti.
0: Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Wee mwabanti. Manja sebi mendi kusumile namba. Joso wote haku sente da Tasha dobe ujamu fuwa.
1: Iwe musi ndikile.
0: Ndi Tasha tugema gane ino.
1: Mazima.
0: Eri ziro msambu. Aliwandika.
1: Esevo. Tasha palu wakoze ne mbeina.
2: Yeah.
1: Ebu sogawa no chizibu cha kutuwane mbeina. Aba imbeba tuwalue mba lulala lulala. Iwe chene mbeina cha vile wa chile wazo cha vile wecho. Mane jimetine ya sazeo nti mujatu wa ina ina mdudua fulumia. Obama atu wa ina ina mwaka mlamba timu kaira mutu.
2: Management ya leta idea. Eyo kulekula EP. Nze nganze. Mba ile muinda stream no. Mba ile tichibo nanga kumwembi mkazi kufulumia ni mba this week isatu. Mulu ndi mlala.
1: Yes.
2: Kale kwa ile ibidi.
1: Wanewa ifebu soga.
2: Tichibo nanga kodi nga chari wongatidi. Yeah. So naba angecho chijaku kukuba anti chiri different.
1: Chikufulo wenda ulo.
2: Chikufulo wenda ulo. Chaba anga tuina ni concert.
1: Yes.
2: Yeah, tuina ni concert. Nga ene mba... Dino kubao.
1: Okay.
2: Dendi jo kuba abantu bange. Nga nunji.
1: Okay.
2: Nechi ndiye nemba diri wombi chidivu. Ndiye tukalire kula. Ya muike ida tulire kula video ya bududuzi.
1: Okay.
2: Ebi ole kula bibi chidivu tuzira visera. Tuli goba kulumba Kampala sawadi.
1: So wayenzo tuwe kwechenda ulo nga wetujani mukonsati.
2: Nga wetujani mukonsati nga mba wakuchenda ulo.
1: Okay.
2: Yeah. Mwaka tukusibule mungeri otine.
1: Okay. Gari, echivulu, chori kuogerako. Echirozo chivawa, abantu banji, banku bila kubusimu nga bali kunko bakuche echivulu. Wakata andika, Tasha palu, wakata andiko kwe mba, luwa chote keke echivulu. Iwe reply yeri chiri abantu nga abu.
2: Chenso woloko ba babo gerebio, nti babe kuholan, cause uliomu aina taimu yeyo kusha iningirako. Ate nti chinsa nusanti nali kuogera ati luwa cha kola chinandidi. Nze kuida mundongo na ida mu sagadali da
1: wetege.
2: Nga nze ti asobola kwemba kwetege atenga na yende ino nga ndidi nga nsobola.
1: Yes.
2: So nabisibwa mu amaiso kuba ezira yali andidi. Na amana nti eche chintu echantuka ku chituka kuba walaba bitirivu.
1: Okay.
2: Ya bange mabubi ba bouncers so chambisa bubi ino na koba nti wendi chikuba ne ba amana kuku kuku waile katini kati.
1: Yes.
2: Ndi tawe omukolongogo
1: wena
2: wa kwaniriza talents ndaba na aba wala abato baide batulage ku chebali na ongezira jana kubage makumukono
1: so oluna kuluno tasha katono oluna kuluno lwechi vulucho olikwaniriza abana bobu wala bali nge iwe abali ne bitone baide bembe kungezira abasindike kuluya
2: basindike ezira abasa swiza baide bayolese bitone byeibwe
1: abana bobu wala
2: yeah
1: ena kudomwezi
2: na kudomwezi nga asatu.
1: Manager account wako kakuru?
2: Era kanamba tujaka soma bulimwa na muwala aliye yonge iwo ine chitone. Yeah. Awo olijofunira chance
1: echolesa. Abantu belira mukwe na kudomwezi obakobere sente echifo webali jobo lunako.
2: Yeah, ena kudomwezi nga asatu ogwei 10.
1: Yes.
2: Tujakuba ku KST Hotel ebugembe.
1: Okay.
2: Inuma we kisawe cha baba chabazinga waje okube chituda. Oba inuma walufula. Ya ina kudomwezi nga asatu ogwei 10.
1: Okay.
2: Erango okuingira mutwalo mutwalo.
1: Yes.
2: Abe 5. Table mitwala asatu na akakeire.
1: Okay.
2: Kwe dodoli na uo mutwalo ingira. We 5 ingira. Wa asatu wa akakeire ingira.
1: Owe biri.
2: Ya.
1: E ingira. Tukube ndongo. Oje se girls can shine.
2: Girls can shine.
1: Abana abana abana bito nenga bawala.
2: Bawala.
1: Oba yo ku mukisa.
2: E baide bolese bito nebye iwe.
1: Okay. Kale, tukubona omiaka angeta na ukufakati. Iwe wepima pima mwati be. Wabona mumia zo mwenda andi inti. 5 years tuka tusuvirechi.
2: Katonda na single kumba na enze just. Zena butisadi no I'm proud of myself.
1: Okay.
2: Ila ndi dingwa mumia kejo. ninzo kubanga njaba ku level ya bashiba bekwe gomba nga abo nga fena tutiyama kuwalala nabo nga batwese mo occasions ndaledo nabo
1: okay kale ali ku ready eno jawa ya muko nita Chapal ono mwana wayi mmuto young talent yale ku irene mbeina ila muko amaina gado just omuntu agemia tuina nkinambi
2: tuina nkinembi twaba ni otamba wala
1: okay
2: twaba ni owe wange
1: okay.
2: Twaba ni omboneko
1: omboneko obwe mbabuna ya bufulwimia tuvabuzana mwana wa buliro jya ku bayisimo waye waye muko naye ono mwana wa waka Tashapal omulamusana kuno problem luna kulwe imwe no mwembi wa imwe tumbaleta ile young talent mwana muto aye akoze byaka bibinji fanta baba kubanga wano ntino mwembi akasoko omukaze busoga nga bamwese ku event ya kabi yaye mboku chikirira busoga yali yakaver ekololeyo ku chivulu cha King Saha no mwembi omukaze gobayeta okuchikirira busoga mwana mola Tashapal hello.
3: Hello.
1: Oli kubusoga royo radio. Kende za radio.
3: Hello.
1: Kende za radio wechitibwa.
3: Bwana yetu weleze.
1: Kale weno kuuliza radio yenu. Tuli nita Chapal mu studios.
3: Yes, sir.
1: Aha, boba kachi bomua.
3: Nza ayongero wa mundonge yewe. Kone ibulo kubena kazigo.
1: Okay.
3: De mayuge. Mwewa yetu weleza.
1: Kale weno kuuliza busoga royo radio. Mwe bale kuba mujie ku miraku eno bajeta busogaro radio. Aha, hello. Kale weno kuuliriza busogaro.
3: Onabe bado boda boda mali from Chicano district ya Mayuge.
1: Yes, sebo tuli nata Chapal mu studios.
3: Mwana ngwe bwa mali mondonge yo birungo byonka.
1: Birungo byonka.
3: Ni ajaso bwe kutembete iwanga.
1: Okay.
3: So mbatumire kuna mu studio ni wala kutuweleza.
1: Kale. Tuyanziza. Abantu baliko bati amani gonga ezira chindi. Boba ikirizo mwana wewe. Hello.
3: Hello.
1: Yes sebo kende za ready.
3: Waliko gendo wa kiyo wa isalu wevu wenge.
1: Yes sebo.
3: Oye kia kime ni DJ Kwanza. Amaze.
1: Hey. Kastad.
3: Kwa nikwe ndo kutegeza.
1: Kastad Fanta akubandongo chonka.
3: Kaita Fanta abamubi umau.
1: Aha.
3: Wanebu sodowa ifo DJ Kwanza ya akundo di kechi.
1: Hey.
3: Nsegenga nzo kichiwa iso nuwe buwenge.
1: Kale. Ndamu kubera kumutu muna Fanta. Kastuwa kubandongo chonko we buwenge aja kujenda. Hello.
4: Hello.
1: Aha, ni ze Prince Falidiwe ni wani?
4: Sogalo yelo.
1: Hey, walikubu sogalo yelo.
4: Hello.
1: Here. Oi. Kale, katumalirize. Owe chiti iwa. Yes, sebo. hello. Iya dak. Mbwaenda yayongeza radio, ba muulira ati yakubye kwezimu. Hello.
3: Hello.
4: Na dena ekuolomera anga bulida isano nsinzire eno mafeke.
1: Oli mafeke wanewe ifa mchibuga cha
4: idi. Bulida bokubirizwa omwembi ayongere mu okwemba. Kayegemya ku DJ Fanta, bole yenke. Adachi kubire irala mu busoka wa.
1: Kale ka Safanta akubwa ndongo. Mamuli redo okumuwagira. Oi.
3: Hello sir. Bora watu wewe.
1: Kende za radio.
3: Aya ngitendeza.
1: Aha, ni wani baba?
3: Ono waiswa kuvena rwe Sambra.
1: Eh, ni wewe waiswa?
3: Ono waiswa mwene.
1: Ekitegeza kana akemba kakoka no waiswa.
3: Akakemba nera kange muna.
1: Hey. Bora kachi wo watashapal.
3: Kubanga ulire muna na ulira na bulungi.
1: Ulire bulungi.
3: Kuba alikwemba waiswa.
1: Aha.
3: Waiswa.
1: Aha.
3: Ngari wa alikuwemba.
1: Oh.
3: Kwa wali kuwemba. Kwa wali kuwemba kuli ina liangi.
1: Hey. Hey. O ina ineba waiswa bandi boidi?
3: Era waiswa bandi ino.
1: Hey. Kari.
3: Ina waiswa kafulu.
1: Waiswa kafulu.
3: Kwa waiswa katuwele.
1: Waiswa katuwele.
3: Waiswa sanu.
0: Wana ba waiswa.
3: Wana ba waiswa.
0: Wena ni we waiswa.
3: Hey.
0: Yoni we waiswa ni?
3: Hii ni za waiswa maanda.
1: Aha. Boba kati wao watashapalo ali mu studios. Yoge hapo naye. Mla mseku. Alikuulira soko la mseku tasha.
2: Oyo waiswa.
3: Ndiwo tasha.
2: Zena kukubira olwemba, olwemba kobera ba waiswa baino ti olwemba lulie no ba waiswa.
3: Mba kubira no ba kubira ati muna mutege muulire ya maina.
0: Ate runo lwe tanki nambi olulire ku.
3: Eh runa ndulire ku nshinambi.
1: Ati ene bajo difuno dizane nga mukwa oza ande mu kumukazi.
3: Ndija kule ibla lebu tibu tibu.
0: Wabazira. Balweta batia.
3: Waiswa.
0: Ate no lundi oluyaka nki nachi?
3: Nki nambi.
1: Anti Fanta akobye owalebula lewa bazira ndongo okolechi? Eh? Wale iblare wa bazirane mbadarasha pa waloji yako lechi?
3: Tuja kuigana wale iblare.
0: Mujigare! Mungu bila isimu. Mugana katolo atosa wale iblare kazirane mbadarasha pa waloji. Haba nituwa tegiro mlanga. O utegiro mlanga. Hey, good to see.
1: Kutuse.
0: Katolo wale iblare we setting. Kemo mundi.
1: Hello. Owe chitiba.
0: Kemo mundi.
1: Na wako yekwe ulirako.
0: Abantu omulanga baguulire.
1: Hello. Kale weno okuuliriza Busogaro yo radio.
3: Weba lo tutendeta.
1: Amina ni wani baba.
3: Awali boda boda mane okusinzira ebujiri.
1: Aha, awe bujiri.
3: Anze sina ba simenterezayo.
0: Kale weba le kusima.
1: Tusima twende mpulirizayo. Mpulirizayo tujende ino. Kale tulina omwana Tasha Pal tumalirize niwe. Hello.
5: Hello.
1: Yes, Sebo.
5: Yes.
1: Wanji?
5: Yeba, Sebo.
1: Kale wena Sebo.
5: Iyo, ni Samuel okuve ni mafubida.
1: Aha, Samuel omwana alimu studios, Tasha Pal.
5: Tasha Pal, wamutawana, just big up, hayongere mga manu.
1: Wamutawana, chechi mfulo wamutawana.
5: Oh, estero, ya kubidamu.
1: Mm-hmm.
5: Nengeri omwano, dobozi ya kale ya mutawana ino.
1: Buo msisi nkana, saa wadino mkoba bugambuchi.
5: Saa wadino ni msisi nkana, eh.
1: Aha.
5: Eski mkola nchi ayongere mwamani.
1: Yo gira kunaye uwe yali ulida.
5: Hello Tasha Pal.
2: Hello baba.
5: Mana kugobelele ino, kwende ino.
2: Uwe bale kunenda.
5: Kale nyavo.
2: Ibi nji bili kuida bibi
5: tini. Just big up, yongera mwamani. Kwa tukwendeza mitisango yo mwana weka hii.
2: Kale.
0: Deni, nechi ndi chengo bi ochite geire.
5: Eski liwa.
0: Tuedi nze chengo bi nze DJ Fanda chengo yonti uotuka kuwale iblale kazi ya Tasha Pal rokolotia.
5: Mwane yo majigari.
0: Mteko kufulu.
5: Aya.
0: Gula kufulu, taku.
1: Tasha Pal ina chavu kugira kwechaba na babu wala. Mm. So, wuli mwana babu wala, banaba ina talent. Mm. Ni wabayo ni baba, nga baba wali kuuliza redi yenu. Ngai mwala wa ina talent. Mm. Kubaisi mwotuwe kumwana babu waloe. Yee. Mm. Baba, oba mama wali kuuliza redi yenu. Ngo mwana wali ina talent
0: ya liyao. Wabu yao ni baba ngaliku imeisimu.
1: Yena ba mwigari. Kati yena ba mwigari.
0: Kwa hito onendeza.
1: Ba mwigari ze mnumba.
0: Onendeza.
1: Kari, kubaisi mwatu omwana obu wala. Obayi omwana omwana obu wala kubaisi mno problem. Hello. Oye omwana wabulenzi.
0: Yoni baba. Ali mwala
1: wabu. Tuku vidaisi mwatu omwana obu wala. Hello.
6: Wangi.
1: Nani ono baba?
0: Omwana obu wala ukobo otia.
6: Mwana lotu weleza Fanta.
1: Kari weno kubuliriza. Ali wa omwana obu wala ina talent.
6: Aba na nina bai kuba ndi wano kugala jimakami kasoe.
1: Kale wona ira yekao datu kubiraku.
6: Kale
1: tuya zizi.
0: Kubiraku na watu watu msupo.
1: Tuda bao.
0: Kubira kubanizi. Eida kugema kugema kugema songezo.
1: Hela. Eida kubwa msupo. Hela.
0: Hela. Anji, baby girl.
7: Ika lokume.
1: Tuwana tukumye yo. Wena weba lokume.
7: Weba lokume eleza.
1: Kale wena ukuuliza nani unu?
7: Ndena ngevuduba wano.
1: Ehe, oli bulungi?
7: Ndi bulungi.
1: Oli na talent chi?
7: Ya kwemba.
1: Tasha Pal uye yogera kunaye.
2: Oli otia mama.
0: Mala some namba.
7: Hello?
2: Hello, oli otia mama.
7: Ndiye mulungi.
2: Oli na talent ya kwemba.
7: Ee.
2: Kati nja kuwa namba, na kudomwe zinga satu ogwe 10. Oi debugembe ku Kesti Hotel oyembere mwa baby tibwa ba honorables ba radio presenters ba DJ ba Ifenga Fanta ba Jakubayo.
0: Jabawo.
7: Kale ndija kuida.
0: Jabayo, oine miaka emeka?
7: 16.
0: Butida ni mama, idani baba utamleka utageza kuida wenka.
2: Mama ni baba.
7: Kale.
2: Oine katukuwe kirabu.
1: Oine sister wa mukulu.
7: Mulina.
1: Idanai.
0: Naba twaida wenka.
1: Sister wa miaka emeko mukulu.
0: Bugembe.
7: Abidi nena.
1: Anao.
0: Ai nawo mulete bwatuka mukwebuza Fanta.
1: Eh, rwaji tifalidi. Rwaji Fanta. Mama, hello.
8: Hello.
1: Owe chiti wali nawo mwana obu wala?
8: Eh, mwana wana iwanu.
1: Aya mutuwe.
8: Hello.
1: Ni wani owe chiti bwa?
9: Ono saumu kubwa chikandwa.
1: Chikandwa disi tukitiche.
9: Mayuge.
1: Tasha Pal uu. Omwembi wa Tasha Pal uu. Kale Tasha Pal uu yogira kunaye.
9: Aya.
2: Oine chito nechachi mama.
9: Chakwe mba.
2: Osobo lo kwe mbele ilala.
1: Ae tuwe mungu.
2: Nina kudomwe zinga satu ogwe ikumbo.
9: Pale.
2: Salaku. Wale bukesi otele bugembe oyole sechito necho. Ngaba Fanta wale kubona.
0: Oine miyake meka.
1: Hey Fanta.
9: Iku minabili.
0: Baba ide niwo tageza kuida wengo jabu lile bugembe.
9: Aya.
0: Eh.
1: Iku minabili okugulo bozogo.
0: Mwana ke miyake iku minabili. Wano mwana. Mwana neje miyake.
1: Be. Ese izida angili.
0: Neje miyake jibana. Neje miyake.
10: Hello.
1: Kenda zaku radio.
10: Hello.
0: Abana bakobe bataruanira buli mwana tujamu omukisa.
2: Pakaji ya mwenene.
0: Abana bali kuruanira abana bobu wala mtaruanira batake. Eh? Banizi taina yoko mwana muwale wakaya.
1: Banizi.
0: Ah tuwe namba. Banizi. Banizi tuwe namba yo muwalao. Tumukubireko. Balazi ba mpira.
1: Mama, hello.
0: Waka papula.
1: Oli kubusogaro yo ready yani yo.
0: Waka papula ka gendo.
10: Waliwe bali kuwereza.
1: Kale wino kuuliriza nani yono?
10: Ate Fanta.
0: Ndi mulungi okobotya.
10: Mwe bali kuleta tasha palo studio.
0: Ali wano oyino mwana obuwala.
10: Mwana obuwala ndi na yaye nganka ali mubawa.
1: Mm.
10: Ikwenda.
1: Aha.
10: Kula bula tasha palo.
1: Kumula bula.
0: Wabula.
10: Mweba ya kurumba yema uwa kumidi ya uwa kwa kini mungira uwa kwa kini kuhoteru uwa mshivuru uwa kakurwane na ye to hiyo mba na ye to mungiza polisi ya tase tida kuwa madulizi
0: butideni tugabi ni mwala wanti omutu uwe hile mutu uwe
10: mwela sikuwe hile lanzete mwela dikotare
0: tarika tuwe mwala wo mutu uwe hile kensa
10: mwela mwela
1: kale
0: atuwele mwala weke nseri uli
1: azira mwala waya akobye omuntu yena yena ayogera kutasha palo
0: ku social media
1: ku social media wa mulugudo
0: oba fudu
1: baida kumudwala ku police
0: fudu
2: ate ofudu
1: hello
9: hello
1: wanji nyabo
9: kwa lato were
1: kale we no kuuliriza busoga royal radio
9: nina igara kamu yati
1: kamu yati
0: mwana wabu wala
9: mwana origino
1: kamu yati tasha palo uyo muwaye muku muwala mwino.
9: Uwe wanabantu mwenda tuwagira.
0: Mli mwenda tuwe kumulala mlala tuulide.
9: Uwundi uwuna waneno.
0: Huh? Mwagizi.
1: Baka zimwenda. Baka zimwenda.
0: Mama Amina.
1: Aliwa. Aji ilewa.
0: Kale.
9: Wana batia lady ya bademi okuogele.
1: Batia lady yu. Bari kede tele.
9: Ndi wabu yende district ina kalongo echalo ero sibuganza.
1: Wama yowe bali buta tya radio.
0: Bari kero kutya radio.
9: Kale na eba batu sosola mukire kuloka ero sibuganza.
0: A chobo ko radio jisembeze tabali ya.
2: Abali kutya radio.
0: Ayo
1: tabali ya.
0: Oti oti ya radio.
1: Kai kakuluwa ko.
0: Ati bari kutya radio.
1: Bweja kupa college. Oruna wasembeyo. Hello.
11: Hello.
1: Yenyabo. Kale weno kuuliriza radio.
11: Oko wote baba mkwano.
0: Aliwano mkwano.
1: Fanta.
2: Ah. Kobonda mkwano.
11: Ya kuwa mwana.
0: Eh.
11: Aliwa bulo mugalo yo.
1: Eh.
11: Semusine sabumye.
1: Mm.
11: Era aba mugalana.
1: Aba muwalana.
11: Nyenda bamvweko.
0: Akubya kemba kebeta enonti nambi.
1: Mm.
11: Amazima gwe anye abatola mu batole era akuvuganya mu kitonecho.
1: Mm.
11: Amazima gwe nayenda bamwite bwito bafwe.
1: Hey.
0: Kana kemba kae mbenti nambi okategeere ku.
11: Ono wa mwesi wagaga salimu kuva mu Mayuge Town Council. E Mayuge.
1: Omuwala ali wa golituwa.
11: Omuwala ndi ku muwa wona ali kushinda ko nei konta.
0: Ala sunde.
11: Uno uno.
1: Kale
2: asunde.
1: Hello.
0: Oh, alisunda ne ikonta.
1: Oi. Hello?
9: Hello?
1: Ori kubusogaro yo radio ni ze Prince Farid ndini DJ Fanta ni wani?
0: Ya yeah, bagwa bugwe kumuwa. Aziyogera.
9: Ni za Amina.
1: Ah. Amina ngori. Amina ngori mukambwe chi buzibuchi.
0: Zyava mugwa kwati banoba.
9: Asa.
1: Eh nembera do. Amina ine chito nechi. Kutun kusura na ikonto
0: muzi ya kwa magana kwa mungira osayo muzi ya muwala muzi ya ikasa muwala kwa magari yoke ya nima naba gabase kutu ya muwala atali hivi tegera
1: katu hide
12: uri wanja the rocks up
13: tujani wex Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo. Ketwaita.
14: Oh, baba irewa. When was that?
15: Mas musica.
13: Kumeno speed jetuli irumuka.
16: When I say. Karabinga bisikirize.
13: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
17: PM Events, bakafulumu sound, lighting ni stage, batuse mu Uganda, era bali bosoga, iwali ne chivuru, crusade, ali kuteka teko kwandula, oba wedding, wegeme PM Events, baka malavi ona, musound, imu abama somero, ama tendekero, ama company, agateka teka end of year party, mwegeme PM Events, muyaka yakanie mikolo jaimwe, PM Events, erina sound yenunji, ama tala, stage enene, eranga batu kila mubwiri, okuwe so mkolo gwe chitibwa bagani wa mchivu geche idinda kuche similar road enalufenya okuma nevisinga okuba 0-3-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- na ibiri. PM Events, we plan, you party.

0: Kabura. Ukeza kano songa ko. Mark Shadow. Wanji. Adi mwidi nido. Tupuzada chikaiti anutubedu wa idu. Tuje tusabi. Aya numirwa. Numirwa nife. Victor E. Kakubao.
1: Chakati zilimuku.
0: Twende.
1: Zinabuzi nilwa nsonga ngasatu.
0: Wanji.
1: Soka soma matayo mwenda.
0: Eriwa.
1: Eo kubili ni mugagatu.
0: Aha.
1: Chakasatu na kundira.
0: Echiriwa.
1: Haibambe na
0: mkubi. Baku kome batia.
1: Kenoneko kukashi necheke.
0: Otyo.
1: Nanga necheke.
0: What?
1: Weba kutuma bafeli yogeza nga nusonga ko.
0: Mbuchi.
1: Ocha kubwa

0: tujja ku ruganu tero bishongoro burungi buno tugenda kulibata na inyo kumanyaba samia muli omutyai simu hola samani muno kupeleka radio abandu busogaro yo tujja tujje aji kubye
1: ino ndia wekoza
0: nze
1: mama simu kutu
0: abana
1: ayimba wazina
0: kaka iwe iwe iwe iwe wizi pulo.

0: Linda, linda, pulo. Alo.
1: Komi.
0: Wanji sebo.
1: Okobo tia, ensomba yuma. Okinde nga mazuma gere. Mwena vize kukona. Awa kasi nze kujitia maka atenga wakisunti mairati nga wizi, DJ wizi, niko mikitiwa babu wako.
0: Aba diji suntu mara kwe radio,
1: eh? Eh, radio.
0: Kwa baba kuze cha jabu.
1: Kwa kwa hili, enopati ya tabu sogalo ya.
0: Ize.
1: Kwa wazi inga.
0: Eyo, eyo.
1: Kwa mila kule cha maguru, mwaidamu na mwale abai saviri, mwaidamu na abalongo.
0: Ochitegeere awo komao. Wetia mirao.
1: Buti comic.
0: Omuise iguru.
1: Ate oria wamala wata kwa nsomba yum.
0: Nevumanda za.
1: Ate wizi.
2: Zende mobira.
1: Ne ne.
0: Oyali akase.
2: Nevumanda kulu.
1: Ate ne kwa kubati sana sisi kubembe.
0: Oh. Oli mukubembe muise mobira oba mukubembe
2: oyo. Ah ole.
1: Nde.
2: Oh,
0: that is. Atika yibo.
1: Aga bije wonu kanti omuziro kodi kuri mulala.
0: Eh. Omubira no mukubembe eh mbaire buti ono mbaire njya mutwalirizanze.
2: Sebo.
1: Abe.
0: Eh yo. Esegeza mwevuma kirala.
1: Mwevuma kirala je wantu kumize nandi wantu.
0: Eh. Oyambi.
1: Tuwezi tuliba amukisha awo buti ndo zara rakatwe kafire kutoje ndala.
0: Mm. Owenda zaka sirike muge.
1: Katulumirize comic.
0: Mwe bale.
1: Ya sombe bwa byuma bya twale mulebe no bibira ku goku bino biki.
2: Bi computer byone.
1: Ko computer sombe bwa twala mukina.
2: Ano mulimo.
1: Kale. Buti wundi.
2: Yes.
1: Nikiriza mfoke mkono kuwa nonga buba jichinyo kuwela wa jisintumeri kuwa jisiwa kupaka buba.
2: Eee, babidibu mkono ya wibisela.
1: Kansoke mkono kumwe wanga alisa vile chiba jenda kasi ya sokoki wa ranalu takunsi.
2: Aha.
1: Ni manager wange muwa jasowe jata mwevi nusunga mkwesi samlela ulitika.
2: Asa mbayo?
1: Mba ugwile Muhammadi Eros Iwanu enaya mkwari.
2: Ayisa boza chikomputa.
1: Chikomputa.

Maxado. Mwana omu kuba taksini Maxado. Penge je ayogera. Nina permission okuchakara iramu olwemba. Iramu olwemba. I have a permission okudigida. Mpaka kuncho. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mpaka. Mp